kanyelua ne tori tio shansi anu e toto na na eje kanyelua fun anu ife ike ati ige lo ya iwa eje kanyelua fun ori ofe e iti o fi pa amon lati ose iti o koja ninu ona lai lati fi pada wa sibi ni ojo ni eje kanyelua ni tori tio shio tun down si gugu adura wati ileluwa eje kanyelua ni tori ife to nisiwa eje kanyelua ni tori ki inshe mi mo onshe titi ni ati titi ni la she wala yini wakati atasipi eje kanyelua ni tori kwe onte si waju kweluwa umwate si waju ni gugu ono eje kanyelua ni tori anu ife ike ige eje kanyelua ni tori kwe aoni shumo sibe oje ka wadi eni toni ju yeti anila polo opo wa lo se pe baba se mura baba se nlo lojo ona wa ma gbo ah mama ke mama ke ri te ba ma fi bere o le ma ni 2 naira lapo 2 naira re opo o le se pe 50 kobo lasan ni ko si lapo mama ke opo eyan lo se pe won gbe moto won duro sojo ona won wa ni bi ton ti fara re po sugbon ko si owo ton ma fi ra epo ninu anu ninu ife ati ninu igbagbo lo fi mo pe o sha ti dodo ma sha ri nkan kan ti ma fi epo lai lai pe lai so ma ba re eyan kan ti ah ore mi ojo ti pe gba ori ofe lopolopo eyan lo fe rin eje ka yin oluwa tori awon ore ta mo igba ta ti se to gbe igba ta be igba ta wa daye ni abi igba ta awon to ju wa lo awon to je bi baba baba baba ati iya iya iya iya awon agbagba to ti koja lo boye ore to ti se ri nigba kan ohun lori ofe yi ta nje eje ka ma dupe ka ma yin oluwa tori pe mimo se teyin ati temi ko la fi wa bayi o se mimo se ti wa gangan la fi ri awon kan ta ri gba sugbon olorun ba lo fi aye ope lo fi sile bi wa laaye wa ori ofe olorun ba e pa asale ni gbogbo bi te tin gbo wa 103.5 fm e je kan yoluwa lo ni to te gbo gbe ni mi ti yin to to ola o da ti ji go what is secret seriet bye bye bye te ba se dara gbogbo wa 103.5 fm o ki gbogbo yin pata pata e ti yin mama mama e yin baba baba gbogbo yin be no mo ku ki ala gba femi o lale e gbole kalesa ti ewa yen gbogbo yin paya ati olori iya fe shita oke yin na nibi ti ewa be na ni ki jijo ati olori e na nibi ti o na wa tan tin gbo wa be mo ki Michael na gbogbo yin pata ta le okokan lejeji ni mo ki o mo tu ki praise fun mi praise nibi to duro si to ti n wo wa ati gbogbo awon ewe ton ko dani mo ma ki yin osu awon ewe na la tu wa ato osu awon oluko.